kumbake munekuyani wundotong soborom edotong samorom ye waktigiligatno suyotong.

0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngali nga jagon. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yanga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned in to BayFM 99.9 on the Morning Eulogy Show.